0: 声ファングファングオフェレニテ fa ma fora te col calamani fe fe flight go to pe time mi fa che io non mi fica arriva valo con ni ma e fica radio radio 2000 fm ma lo mo la maria ho e che per mole ai tonga mo e bulang go to wa ti ai ai ui ai fango fango offerte ni te
1: ho flight ni ho nimma o se bitema wa fe wa ono ko o se fe va ho ko tu ia fango fango o fe ni te mi le dio tu triple o ono tali tali le ko do be mo to se ta ko na tonga wo ngo na tenga lo ya pe nga lo be ta polo kala ma ko ya o e fia fini o fa la si ga to le le ka ka ma ka mo to ke mo nga o e ma mai o fa te ne mo to le ne api ho po te ba mo mo to to a pe ya ta pa ko lo pe fa no e ta po lo la man o ta ta pe he nga lo ya pe fo ki he nga lo pe fa to ngo to ma ri ne me ko to pe ne fi tu ngo no te ta po lo la ma pe a si nga lo to pe nga lo to fa ri fi ku ki mo fa hi nga fa nga ta o e fa no nga nga fa to ngo hi fa no nga pe me fi ma ri ai o to an fo ya ho mo nga lo to pe mo mo nga lo to fa ri ko nga ulo ke ta po lo la ma fa fa lo tu ya ai fa ngo fa ngo fa le ni te

Ja, Frau Tachan, ich bin ich sah, Mo'ui, Pekita, Sire Kap Ola, Pekamoi, Tokoni, Palofesa, Kosi, Tokta Sione Vakka, Pekamoi, Kihi, Tokta Etaha, Ko Tokta Etuini Ma'u, Pekamoi, Tokta Ha, Ko Kau Fukato Tolo, Ne Mahino Ai, Ai Ngahi Pole, Pekamoi, Ngahi Fengata'a, Fihanga Hangai, Pekamoi, to ugo ne ka uto ulo kleka filave imwe na mwa hie ma o ke tau i api pe ko home care needs kada tau ke nga i foma tala ko ni ke to tanga ta ko ni to nga ma to tua ku na te hol ke ma to tua nge o gwe ai nga i pole be ma nga i fe nga ta ko pa ke na fe ko ki mo ia e ugo ni ki he ka ha o foto tolo pe ko sabea ko ni ke nga i fie ma o ai home care e koe home care needs, ke nau mahino i e kakai o e whanua. Ke ne mahino i ngai whakake koe ni o ku tupulaki, pe ku whakau tūtu a ngai pōre, e whehanga hangai, pe whekoki, pe amo e system ke mo ui, tau system koe a tonga, ke kawa pa mo e kakai koe ni, ko ui haku nau tue mo ui, fuolo ang, pe a ku tue whakau tūtu ang, pe amo e ngahi whaingataa i he taimi o nau holo i fwoi, o ka wai a e hana holo wai wai, pe ngā hi whakautua, pe pe whaka ki he whakautua koe a kui loa ka dementia, pe koe loto mā ngalo, pe ngalo ngalo. Whatatau ki he whakatotolo, koe tau hi koe a e kautou lega reka, o una whakawhalala lahi a bito pe i tō ngāni ke ngā hi kupu, pe koe ngā hi meimipa o e whāmiri ke nau whai a e tau hi koe a. Pe a ihene pe he e, pe he lewa, o ku ia ia e ngahi whakarangatai e tu unga ko ia, ko hi koe ngahi toko nu koe o malama e hapuri anga kene whai, pe a pe he ke he ngahi waa kehi, e na wala whai hanga he toko ni ki tauhi, o e kau wai wai. Pe fwoke e kau whato dolo, pe kau sabea koe ni, ka noni ai ke whaingataa koe koe lahi ai wholau ki muli, kai ki ngatai, pe fwoke ki he prokalama ngawa koe ki muli o alwae kai mimi ai to ke i ke ngi tonga ai a ku fama wa he ki le ma ki na to lu ya be ngai fa tongi ta hu ko na na mi fa i ka pa na na u ke i tonga ni ai ku ta ha ya ngai po re u fi ku ki pe mo si ma u ta hu i a pi fo ki he li po ti ai sa via to kon ai fo to to po ka sa via ko ni ka no ta na ke fa nga ngai fa ma ta la ai a ma la ma ki nga we ki he po tu nga we mu u i ho no na la iso ai ngai fonga malawa ke a langha ke ai ai tauhi ko ia ngai fi ma ko ka tauhi e api mi mini ia fu wa o nyai ha mata pore na e fra ilo ia me ni he ka mata ano e wikeni e he ma o be mo e mahafu fo ma fo e i wa ngiau i wa wal e i wa wa weni e u doni e whakamau koe konga hono tau tea e malu i tau e ua e koe mahine e ono tene ngā wei. Ne e be ngai uhinga ke pōpō ia e holo ke hono tau tea kuhi koe gea hano le kōti ki mua. E kai ke ngatai nāne pōpō pui motokoni ke ngahi whakaik ek ngahi whakatolo nei whai he kau polisi. Pea koe ne toki fōfua hāene hano le kōti. Koe he teimi i tatawe na pē e whakamau lahi koe taha e palo pare maheni. Koe pahu pē ki hiri tau tea ma mawha whe onga. Ki mahino ke so sai e ti ai kovi pa moe nunua o e hia matea koea na ne whakahoko. E ka pahu e ikai e si si lewa ai ngahi mea ke nehanga o whaka si si i. Pea mō teke ai kakai ke ua tēnā o whakamamao, pea me whainga hia koe ni ko hui koe mamawha whahinga tau tea e hiri whaka teke nau tōlo. Koe ai na hiri whaki pē tau tea ngā pō pūle mai nā ono, ka e tolo i lewa hono tō ngā i he tau e ua, pe ka pau iei mono pē mono ngā hi tō kōnga ke ne ngā lelei, pe ka pau tēne mau mau i pe whai ha tō i hia matea e tau tea ki e hia koe ia, tō i whakamu ui pe mui tau tea koe ni e tau tolo i mai, pe koe suspended sentence. Kake, na e mahino pe e iloi e kuri whakatotolo o mamahalo ai kau polisi o tuunga e nau taofi
ai puha ko ne fa wai ai nga hi koloa ko ne uta mai mi amerika o ma wai ai nga ma fa ko ni ne hua ai ai pe mo fa loa ke si to lu pe ki me ko ne ma u to lu ne po ko ni to lu he ki ki te fa i lu ke nga hi fa ka wa ki pe mo hu mai o fa to o ko na ka ko te ra ke ko ngo ko ni ko to ko to lu ko ni ko fe fine ta u to lu ono pe me i hala leva ya mo matapule ta o ono walu o matapule ta ta ufani ma fato o se yo tanga ta koini pe me vai ni to to lu koini na po ke na to lu i fa fa o ka ka ki hu mai ai fa to ko na ta pu e ko e fini ta u to lono koini o to e mo ene te ki te hia na ye u ma ke o ta na ke tu ki hen Rodong ai fato to lu koini ne po ke he ka polisi ai fai do kona tapu ko ia ko mi fen fermin fe un ga no la hin pe amo klam e wa no fa ta mo ng hai me nga o yo no nga wa ki o fai do o kona tapu okay ke ho ko ga do pe ai fa do to lo ai ka polisi

0: Ake ngai motu koe pasiki, hiri koe ia o kuna ututu e kina tolia ma amani ake e kasa mo e malala. I heli poti koe na e tuku mai, o kuma u e asereria ia e pa anga e fit fitu po inu ataha piliona, i vaha taimi koe ia o e wafe ua noa ke wafe ua nima. O kuli unga o noenia i he mea koe anu sila o kuma u, pe koe pa anga pe e taha po inu ono piliona, e tokoni koe a asereria ke pasiki, o kfekau aki pe mo e vahe koe ke he atakai. Ko hoko haki i talavou tau fitu ko helo i he malae ko ia o e tau whangatua he nei kuna i a ia a leta hau e wha he taimi pē taha ko e whi auhieni ko Pacific Jiu Jitsu na e whai i Tokyo si Japani pia ko e talavou ia ko Akilea Photophili Hennessy ko ki tamasi i Konga Tonga pia Konga Fish na ne o si ikuna beha ngahi whi auhi piheni ki mua i Amerika. Ko mea ki e ne tangata iki Trevor Hennessy, na ne pehe ia o kuna te ute watu mo a kilea ki ngahi whi auhi tauwhangatua freestyle pia mo e whi auhi judo whai i Aokalani i he mahina katu u. O kuia ia ui mea Win St. Peters ke whakamalo hi mo whakalelei i a whi pōtala no aki ko ia pia mo Amerika. I hono lakanga ko minista ki muri a Nusilani o kufayai a ui mea iai ke toi whakamalo hi i ange mo whakalelei i a wā mo Amerika. I hene lea he Institute of Internal Affairs na pehea e Win St. Peters. Ko he area pau ko ia ai otumotu kuki mo siaina na hoko ia ko hapore lahi ki hono lakanga. Kanane pehe ko Amerika ko e mawhai mo e paua ia he Pasifiki. Pea e lava o toko ni mai ki hono taria e ngahi pore whawhetu u koe ai au kawaife ave a ki holo o e whaito o kona tapu he Pasifiki. Nane pehe o ku mahu inga eni ke mahino e lava whengau e ak pia mo ngahi tafaaki ke hekehe o e nofo. Ui kai ko e whawhepaki pe ki Amerika. Ka ko e lava koe ke whengau e aki, fe popo aki, mo fe kau aki, i he ngahi mea o kurelei ki he whonua. Kuo fotu e he pāti maulia ha nau ka veinga kempeini, ke na hanga tāketi i ai lao ko ia fe kau aki i moe mau mea toko ni. O kui ai foki e fupalo mesi filfarearea ki novema, ko e kurei titi ma ki nau tolu ko e o kusi iange hona wahe ngā he ono mano ki he tau, pia ko e mea kai fe unga ki ha wike e valu. O kua fofua ai pāti maulia ia, e toko nieni ki he kakai feunga mo tokotolu miliona o Nusilani. Iai foki pia mo ngahi whapaanga ki he ngou e whaka community. Whaonga i e ngou e wha Māori. Pia mo supermarketi o pure i mo ona ia he kāinga Māori.
1: E wāno, mei Papua New Guinea. Kuo mahino mai eni na e mate e tokotaha ia. Ia mafuri a hawaka i Papua New Guinea. Ko e toko hiwa na e kauwhaki i ofiat pe ke motu ko ia ko Pigeon Island, hiri a mafuri a hawaka, i hene folau ke motu ko Duke of York Island. O kumahino mai na e kau e toko taha koe o ona ko ia o hawaka i he puria, pe aku ke ikumi ki hono sino. Kono ua aki pe eni e whakatu tāmaki i he potu taha ia ko e ni. Me i Tuvalu. O kupehe e Tuvalu ia, o ku maumau taimi ai whakapaanga koe o ku omai e Aosereeria ki e ngai motu e Pasifiki. Lolotonga ko ia, o ku ikai tuku a e nau whae nau tōria e tutu koe o malala pia moe kasa, ai kasa koe o ku ni maumau i ai ātakai. Na pehe minista ke liriu ai ea me i Tuvalu, mai na wakafua taria, o ku lolotonga whekuki a Tuvalu ia moe whinga koe ia ke puke puke ai whonua. Pea ku mahu inga ki ai, ke ta ofi a hono tutu o e malala pea moe kasa. Nane pe foke ku mahu inga ke poupou a e whakapaanga koe o ku nau fuaki, pea mo whakasi isi i ai ahu koe o ku nau tukuange mai, he ko ia o ku ne mau mau i ai ātakai. O ku mahino mai foki, e teke e he kautaki a e Pasifiki a e liriu lao, pea moe taki o e ngā aue ki hono whakahaofi koe ia o e ātakai. Ia whakataha a kau whai o ngongo koe o e Pasifiki o ku lotonga hoko i Sausavu he otumotu fisi. Na e le ai a kalafi moala ia whikau aki. Pea moe malu koe, moe whie mao ke ongo i hao a kau whai o ngongo. Tau te fito i he taimi o ku nao whai ai ha ripoti whikau aki. Moe ngahi mea hange koe whaito o kona tapu. Nane pehe ko si hoko e nia i tonga. Pea ku whie mao ke ongo i malu e whai o ngongo ia, ke ne tala e totonu, pea tala ke he osi osinga maarie, ai mea u hoko whekau aki mo e whai to kona tapu. Ko omi e Aosereeria mo Nusila a e nau tau malu i whonua ia, ke toi wā o fiange, mo ngā au e whakataha. Koe palani Tasmani, ogne frataha ia ia ongo nevi ia o na wakotau frataha. Pe amo wahe wahe a ngahi fatongia ki he malu koe a ngahi fonua. O pe he he kautaki, koe uhinga a e lakania, koe fie mao koe ia ke toile reiange a ngā aue koe o kufai ki he malu i o e kakai. Pe a kuiai foki pe amo e whenga aue aki, kua osi palani ke konga ki mui o e tauni. O ku whakaloto lahi mai e taha kau whaiongongo haa moa na ane ikuna o e pare o e whaiongongo lerei. Na ane pehe o ku iai e to tonu a e toko taha kotoa pe eia, ke ne pore pore aki a hono tupu anga pe a mono kakai. Ko tamara vai whanua ia o kulotonga i haa moa pe a o kne whaonga i e whainga maari e koe ni ke whakaloto lahi ki he ni ihi ko ia o ku whaiongongo whekawaki pe a monau tupu anga. Na ane pehe o kuto tonu pe ke nau pore pore aki a nau haa moa. Pe e taimita tau, i te pire ko ia o i kau whaiongongo whakawaha pure anga, ko i haa o kui kaike ia ia ha whaiongongo Pasifiki ke whakafofonga ai kakai o i Pasifiki. Ko i polo kalama ako ko ini, o ku ne whakarere pe eto ki whakaosi e konga ki mui o i wikeni. O ku lahi ai ngahi mea ku hoko i fisi i he whakamau anga. Ko i taha ai ngahi mea koe o ku whaiai e ki ilongoa, he ngahi aho ni ia ko i puria ai ngahi whakamuoni na e tauhi i he whakamau anga. Nei pehe koe hia ia koe ni o kutonu ke ngā oi pōpula hataha i ai. Koe ulo tonga whakatotolo ia i he kau polisi pena e anga whewhe, ai puria, ai pā ko keini e fitu, me he tuku anga, me he tuku anga mea koe e whamau anga. Nei pehe he whamau lahi ia sa are stemo, o hoko e mea ia koe ni ke ne uesia, ai whiha laki koe ia i ngai mea whamau anga, pe kua ia amanaki e waveni a hono puke, ai toko taha, pe koki nau tolu koe ia, na nau whaia e pango koe ni. Nga tāng pe ongo ongo kōk mai mek tātou lea koe ni whatāng peke mō maho a ore rei kua o Filipa Matulalo, tu a whātu.
2: Kua pou pou i he kau whakamau lahi hoi, whakamau anga lahi koe a oa tonga, a e ngahi palani ke ia i hawaa pe ko hao apia ko lao i he University whakawhanua koe a tonga, pe ko Tonga National University. Mahine pe whoki a e topo whakautuutu a e whiamau pe kau tau kei he mala ai whakalao ta tau pe koe whakawafonga whakalao pe koe koe ngai whare i whakalao ke kakai o e whanua o mahino e ne whakautuutu. Ne lawa to whoki a e kau whamau matutu a koe ni pe me he whamau ngā lahi koe a o tonga ki he taha e ngai senta pe koe waa University koe ia whakafonua koe ia tonga ai a kutu he feitu upahu ke whakahoko ai a e nau pou pe tēnā hape tēnā utokoni ke hano fatu hawhahe ngā polo kalama a ko lao pe a ke whakafua pe palani ai ngā hi polo kalama a ka whakalao koe ia ke whiau ai ngā i whi mo whakalao ko ia a tonga ta ta fitu ke hei mea kulahi. Ai toka ngā pe kone asi he ngā i whakamau a ngā whekawa ko ia mo ngā i tapa ki whakalao. Kau whoki e kau whamau lahi ko ia nina ula vātu ki he waa University o e whakafono a tonga i pahu. Lord Chief Justice Malcolm Bishop, KC, pehegia Justice Takowski, KC, pehambo Lord Tolkati, KC moe ko inga ki he King's Council. Pea pe foki ki he whamau ko tawake a whiaki ni nau lava atu. Ki he senta ki waa ko ini o e TNU i pahu o siofi pia mo whaia e whetala noa ki whekau a ki pia moe nau pōpou ki he whakanganga pia mo fotu u ko ini ke a hea a waa ko lao. Nei pe foki he kau whamau lahi ko ini nau kai ke ngata pe he nau pōpou kau nau whihe tuatu a nau taimi, pia moe nau taukei, pia moe nau ilo ki he whatu o e whaahinga lao, pia koe ngā he tawha ki whakalao koe e aanga ki he whonua, pia mo whihe mao e he kakai. Koe koe ngā he whotu tuu koe ni, te ke mahino hano whakai ki ki hene tuu he taimi ni. Te ke ngata pe he nau pōpou e whotu o e apeka lao koe ni. Kana te pōpou i whoke e ka whamau lahi, koe sino ko tonu pēni ki ne whakahoko ha whakatuu ha apia ko lao ai University whakafonua ko ia o Tonga. O maina pe whoki o kia ngai mea e whia mao ke whakakakato. o kawai pe moe tali pe ko pasi pe me he mini sako pe pe fo ki he kapineti ai okupa o ke na fo ngo fo ai nga hi uni me ko ni ke foto e university fo fo no ko ya tonga fo ta o ki lao ke university he tai mini o gwe ni nga he polo kalama pe me he ako certificate or he postgraduate level in a malai ke he whakaako. Ai ko ka wen I amara ke whakalahi atu a ngai te whakako ia. Na he pehefo pehefo ki he vice chancellor tukata masaso paunga a ene fie fie ke uhi ke poupo ku whai he kauwha maulahi ki he whakaanganga koi. Na he pehefo fuu fie fie lahi au pita. Pea koe stepo mauinga au pito ia, pea kone fufifia kou hiko mahino ku poupu I he kauwha mao lahi ae whakau kau koe ni. Ake, e toki o kohoko ato e ngahi ngāwe koe e, ki whakakato hono ngahi u mea ki mui, ka koe mea ni ku mahunga I he taimini u mahino mai ae ngahi poupua, pea kei ki ngata pehano awe ka wako lao ki tō pure anga, ka ku mahu inga ke whakakakato ai maumata I tohi whakalao I hano whakahoko poe o ako lao ko ia I tonga.

liu. Peko nga he whaka don donu, nga he lao whaka immigration ni. Ko he whaka mui mui tāo koe, ai ma tāo tāo na ne tāo ka vai, eo pehe koe tō e whewe kāngi koe ni, ai toko ngā i potungawa immigration ni, ai ngā he visa, ke tō e whewe kāngi, e ia i lewa, ai kau kōwia, ke he ni i, e whahenga koe kia i nga visa whakataimi, kōhi he hoko kau kōwi ka tenge nau tōli he tōnga koia o hono ngāhi kōwia i api domestic violence pe koe family violence. Pehe ka lawena i aia matau tau e taha. Nāne pehe koe whewhekangi koe ne tō tōni whaka immigration i ke malu i a tupu whaka utoto a nofo owa. O kunehanga e ia i he tae tokanga e pōtu ngā o immigration i o atu a e mawhai o kutoa lahiangi ke whahinga o nawhai a e whamahi i api ke nau pule i. Ana o ngahi hoa whatatau ki o ngō koe ni iri anō whatatari with ke eono. Nei toki hanga Minister of Home Affairs, Tony Burke, o whakaha ngahi liliu i he sistemi whaka immigration ni. Kau i ngahi mea koe ni ahano analaiso pe a mohono a lea i. Aia unau pehea kune hanga o whakatupu ae ilifia pe mo e hoha koe ke lahi anga hono pule i whamalohi i he nau tolo unau whai e whamamahi i api aho nau ngai i hoa. O ihe ngai tu unga kehe kehe, neonga ne kehe ke whakatau mua, ae whewhekange, ae tu utu unie, whekawake me kau nofo owa, ka koe hono mooni i mea koe wiku mea i toko lahi anga e si i tatau te whiti kehe kakai whiwhine. Oku abuse ki nau tolu e domestic violence, e ha nau ngahi hoa takitaha. Ai ke he oku kau whakiheni, ai sistem kueni, oku hange une hange eia o whakaivia ai kau whahiwa, ke hoko hoko atu ai kau whahia, nondo kau whahiwa. Ke hoko hoko atu e nau ngahi kovia a ha nau ngahi hoa. Koe whakatozolo lahi taha eni, ki he kakai, tata wai whiti ke kakai whiwhine hiki mai, mwe kau refugee, kakai komi ho whanga me pewhine, ko whai i he whilawa i koe ni pia moe nunua, pia moe nunua tamaki, o domestic violence, pia moe family violence. Whatatau ki ngahi whamatala koe ni o ku ngāwe kovi a kia, ki nau tolu koe a, o nau pālo hea ki e si ka kai whini ngai uhinga ke ke. Koe ni ihi ko nau pehe, koe nau ke i whakatatari ka nau visa Māori. Tā koe koe visa e ewa pēa pēa tō mai koe ki a Australia ni. Pēa nau toki pule i lewa e nau tōlu ka pāo lewa ke ke nau whai e mea ko nau whia mao te nau lawa o ripoti. Kawai ai mea koe ni, koe nau awe ai wahai koe a aho nau ngahi hoa. Aia ko no lohe ki ipe ke tō mai ki a Seridiani pe nau ngau e puke nau tolu vahe pe whakamano mana. Ka nau rea ka hamea li pōt ki nau tolu ke ti pōt ki nau tolu pe si longo i pe ai whahenga in ihi o hoko hoko te pe a no ngahi kovia. Ku ngahi i whakamoni o ku mau o ku pe ku toko lahi ai si i kakai whiwhine o ku nau nofo mue kakai ko nau ngahi oa o nau ngahi kovia ki nau tolu. Pe te mini ihi o ki ai mue nau whanau kai ki hoko hoko atu pe a hono pule e ki nau tolu e o nau ngā hewa. Pehe he report koe ni o ku kauke e ngahe uni mea koe ni koe ka kai whewhine o ku omai ki a Seridiani. He whakatata te pehe koe omai he visa ako pia ia i lewa e nau wā e o nau ngā hewa i a Seridiani. Pia koe ki nau tolu i o ngā hewa e ni o ku nau ngā hi kovia ki nau tolu. Koe ni ihi ko ka kai whiwhine, o ku nau whi kumi hūwhanga i a Seridiani. Pea, o ki kai ke nau ri pōti, a hono ngā hi kovia ki nau tolu, koe ihi koe nau hohaa, nā whawhai ki hane kaunga kovi, ki he e nau no fō he ku tauhi ki nau tolu, e hona ngā hioa koe ni o ku nau ngā hi kovia ki nau tolu, i he domestic violence, pukai family, violence. Iai pe moe ka kai whiwhine eni ihi au palo me siang e ai a e nau visa Māori.
pe fai ai o mai ta ko ko visa e de eva pe ia na glove ge ani nai pe ne pe o ku na tu pe ke na un a u e na un a hioa pe a ve fa a ve na tole va hai pe fa mana mana ka ba ve te na u le e li pot ki na tole ki ti pot pe ko me le va ho ko ku no fu e fi a pe si fa hinga pe he o nga u pe ka a ve pa nga ia kana fa na tole e si o ki fa fini pe ni a nga u Ina keisen i okuloi ai kakai tanu fiko kakai tangata ko ni fiko ki mo mo tu unga ko ya o ena visa lo ya ki kakai fine ke na tu yo pe ko visa a mali o ku o fuka hu ka ko no moni o na ya ko visa e de eva pe pe ne pe fuka ki me ana love again nai no no fo tai li li pe na va fa e guri pot ki na tol kana fai pe ai me ko tu tu ne te na unga hi hoa ke fai ne ko no fa ma bo pa nga hi tu ko nga ko ni ko fa hi nga visa fa ka tai mi ko ni ai o ku pa lo hi ki ia si ka kai fi fin ni ka nga ko vi ki na to lo po ke to me si va ne ka ko visa fa ka tai mi pe ko la ve fo ko ka kai fi fin ni ko mi tu o pure nga ko na sa fa i me ko ni ako na u fe kuki mo fainga ta ko ni ko domestic violence pe te min i ku fuka i kai na un ai to tonu fuka e tangata fuka foi tu tu ko to tonu e tangata ko wi ko ngai tu ku ko ni ku na wi e na wi sa ko na na la ise me ko ni ku pe e li po ti fuka ngata ngata e malawa ke to ka ngai kinna ai palani fra fonu o koni ki fra ngata ai domestic violence ki ho e ki fra fine pe mo fra na ko wi ko fenga to ko nga koni bene pe o ai ho ha apito i he to ko nga ki ai mi a i tai mini na be fo ki minista ko ki home affairs ni tony burg na le o si fra ha ki mo ai fenga ta ko palo problema ko nga ko wi ai api pe mo family violence pia ok fi ma we ki fa ya li li u ya ki system go ni migration ni ke fa to to mo ba ve ta ha ko i ke fa ha nga we fela ve mo fa nga ta ko ni me be fo ki e be ko ta ha o fa nga ta he ni we si ka ka fi fi ni o ku ke na mi si na tol ke mo ni me a ko o ku ya e na visa ko i he ku lo he ki ki na tol ta be ko ko visa mali o ku lo tonga fuata tali ke ai kata ko ko visa e eva pe ia me pe leva e Berg Tony Berg e he nga i fra do tolo fra fonu o ko ni fra lo fu fi ko ki pe mo e ho e ki fa fin ni ko ia o e o guna u safa i domestic violence ai e pau ke fi ma wai e ngai fo mata to tonu mo mo on ke ding na uto lu ko ya o ge pe na visa fatai mi pe ke fai leva e ngai nga wa ke ke o e to ho ko to no lo he ki ki na uto lu na wa i hoa ko e fata ta na nga wa ke Tony Burk ke pe se ti pe e u o u o e ka kai fi fi ne pe he ni o ku na u lo i fa ka pau i ai fa hinga visa go na lo tonga fata tali ki ai kuye kono toy on o go kina ulo i fo pa pe ko mo on ye ngai fo mata la ko talang ken ting na to na wa hio a fe ko ak mena wa visa pe ko fa ulo i pe na be fo mata la ko ton pe ko o si hoko e u me ye ko ni ai ni i o ka kai fin ne ko na wi ko fo ki ko hi ko to ki lo ya ka no no ya ki ki na to pe ko hoko i ni fa ka ko ai nga hi mea koe neo whewheka e ngai tutu ni whaka immigration ni ke te maalohi a ngai a hivi pūre. Pea moe whakawa o ai nga hi mali ke hana o ngai hoa koe ni o kui ai pe na o ngai pisa whakatai mi. Kake kono whano no o li po te koe ni na e behe o tutu ke mahino ke pūre anga koe ni o Albanese ke nautari. Koe whahinga koe no ku ngā hi kovia ki nautolo e domestic violence. E ke i hoko hoko i pe, ai nau whakalongo pe te lia na tala ki nau tolu. Pe, ko e nau safa i pe, i hono ngahi kovia ki nau tolu no whamana mana i he
polisi fo o ko ni pe o ton ke faile wa nga o ke fale le i a palo pale ma ko ya ko fo tu me li pot ko ni o do ton ke te review a system mi ko ni fe ko ko ye pa mo mo ga na to lo ka kai ma ma ye nga ko via pe to me sik van ke fa o pe mo i lo i fo pa u ha nga ta mo pe ko nga fa ka ko ke vete ke a ke palo pale ma ko ni he ku Moni bea e potongo immigration ni e fenga ke fakasi isi e no for over pe mga hi palo pare mako ia. Ka o ka pahu koi kono tūku ngā e e kisi ke i whainga tā e ai pe i hono ngā hi kovia o e kakai se fini koi ni ke nau ngā au pe wha e nau wahe pe nau whakalongo pe te lia na tala ki nau tolu. I he uke ka hau e iai ai kulupu whakafonua o nau tau kade i a palo pare mako ni e kakai se fini e fai a e nau ngahi whakatūtū ki hau reform o whakahū ke pūre a ngā i hea nau ngahi tau kapo ke whakalele i lewa i he ulua ki whainga maari e a e ngahi liliu koe ni. O kutuku mai lewa e ngai kulupu koe ni unau fai e whafafunga e mwe tau kove e kakai o unau fuesia a e whainga tanga koe ni. A e fika telefoni ki whetu takenga ki nau tolo o unau kau i hono abuse po nonga he kovia koen i hono nga hi hoa koi ke tokon ke nga hi review po nga hi foto tu o kuna ufa o ke fuaho ke puli anga ke faile wa hanga wa ke ai oi gai kakai fefini at atape okto iai pe pa mo mato tangata kuna ukau i nga hi kovia ki na utol i hono nga hi hoa okay e ta ule pahe ka to ki hoko atu a ngā hi whamatara i tawha koe ni i heu ke kaha u. Ka māko tawa o mai ke ngata anga o tau polo kalama koe o e aha ni whakatawa ngai pēnna e ongo lere atu. E mo e whatawa pē ke moma o weekend lere mo e whakahawa ke mo te mea mai he taim ta tau ke heu ka au e polo kalama ui a e whangwhango whanini te. Ka mo mea o sai whaiwa.

Oh yeah.

0: tingono kwa nisei kwengo. For this is the sole duty of man. Hey, inono mitave, wakalo, monga rabana kalo. Amen. Inono mitave, wakalo, mondena itikwa. Amen. It is your duty. It is your divine duty. It is your royal duty to serve the Lord. Serve the Lord with all of your heart, all of your mind, all of your soul. E wakalo mo teke ndana turang. E na matanga nisi nende ndai. Turang na mwale mna nomi ni vosa, na mwale mna vosa ni vuku. Sa mwta na ivolta mo, you are the only wise God. Kye mwini nga, na kalo vuku, dua dua nga. Sa sanga tali ndua, o ni lewe roka, kwe kye mwini nga, na kalo vuku, levu, dua dua nga. Ni vaka vuku ikima. Kime mikila, ni mbali mbali ni mbuna. Singa ni sudhu, kine singa ni mati. Kimuni kuni lewa ni mami sudu mai kuni na sutavi ki mami na katu mani matoya kasule viki mami na tau mundu ni gauna tau mundu ni mbula na nomu ni serao na mwali kena ba kami kami do taki ngasa ngasa tura ni mami mbula ni visi wili tika kana na mbuna ni mbuna ni dhaka vinga rami kena sa e kami kami do kuni itiko na kalu kema kama ndanga isenga na yao silele na ka kuni itiko na kalu Itiko na mga zin. Itiko na vivi mga sotu taki. Itiko na nomini vivi mga iyo taki. Vivi mga maru taki na kilo. Na reki ena yalo tabu. Na reki ena inu inu inu. Oh, na lo loma tawa yala ni ni kilo. Na wale mtura. Ena mataka ni singa ni dai. Wa kilo nga tiki na lewe mani. Na mga maru tiki tiko. Na rarezi tiko. Na imbali mbali ni ni mami tiko. Ena mbulongo. Isayanga na lutu. Ena mbulongo. Kena mbulo sandar mai. Na wale mtura. Kuni nima mi kelo, ni nima mi turang, ni nima mi itoka ni wala kan dua dua. Bina wala turang ni alta. Isuli kemu ni nalo ni buku, isuli tu na buku. Nima mi kau tamat, lama ni buu male. Ina nima mi tamangon, ina nraki ni bula, isuli tu gubur gur. Ngar buku na lubi ni kelo, ngar kila na kamera na kau. Ibi tamangon ur kemu lago dulu. Kuni sa zezer, kuni sa ganga, kemu sa rawatikir, bula ganga. Bula zezer bakalo. Mwen yu ke mwen ni, wak lon te ke man, ena singa nye day, tisu, tisu, tisu, nema mituran, kaya wak mbula, duan duan nga. Emeni, emeni, emeni, emeni, emeni, ikulong ata, ena singa nye day. Emen.
1: Asya lisa nga.
0: Nakashi.
1: Ilaka sarapan di mituran.

0: Eu sana te vrenda tale to manda weekend ayana mata ka binani ko ni yan ni mata binaka mai na turanga marama derbo ngene lo ke ke munina lalai oni sabaka to dali ngati mai ena mata ka binaka ni ko anda ba binina ba lebu ni da sa ronga do titi ko nanu de banga ba yalo ena mata ka binaka ni ko mai buana i turanga tal tala ben gravi ena mata ka binaka ni ko tal tala sa ini nei balu ya anda ba binina ka tal tinga kina ni ena singa tala ngani ko e maru ta tiko kina nanu na singa ni sudu na turanga nei tal tala ravi era mataka vinaka endendai and then happy birthday ke muni tal tala era mataka vinani kwa ba mbuti kuna mata timini ndo mu vite serne ni wili tali tinga kina ni na kalunga ta ni nga nimbula nganga nimbula kukuti kumbula bubuai ena bu ni venga ravi ni venga ravi tiko kina ena ngono vinaka hongo era mataka vinani kwa ya ke muni to do sarna se kai siamati kumai ena bola mata ena mataka vinani kwa se oni siamati ti kumaina biu liu liu ni pinga rabio ngo ni ndomo ibiti eser ne en radio 2 triple fm 98.5 ndo pinga rabio ti kani kire bikianda ane bisi nga baro white dako bang boti ni totok ti kona ibang ga baka yalo na mata bina ni kwa masulak tal tinga na de lola ko na singa ni kwa kena bisi nga satu e matanda kanda sa ndo bata ti ko kina ka bang boti ni da sa ndi terana na de bota bota e na mata ka bina ka e de dai ye na mata ka bina ni kwa nga bikim ni totok sar na matua ni ndo sia mati ko mai e na be baro white totok sar ando na na makiti ko mai kina usabaka yan rabo ambulo be kemu ni era mata ka vinaka ende ndai abang boti ni totok ti kona mbula totok ti kona baka vengu ena bo nuwa da banga o benga rabiti kina se o tiko kina ena mata ka vinaka ende ndai ka se amati ko mai na biu libu libu ni benga rabiongo ni ndomo ibiti serne ena radio 2 triple fm 98.5 Wakina beke muni na singa yanda tiko maina mwadhi ena mataka vina gani kuwa. Oni singa indola wale stiko, sin dola ritio tiko. Ndambe tiko ngore na loma ni nomu ni living rooms, ena loma ni nomu ni vali ni kuro. Mbeka oni ndambe tiko kina. Abaro rongo tiko mai, siyama tiko mai. Sabaha yanda tiko yani nando mwe viti beke muni toto kusara. Ena mataka vina ka ende indai. Beke muni na siyama tiko mai na ebola mata vina kusara baka lepa nando unanama ki tiko mai. Ena viva haro waito doko. Bamboti ni na totokati ko na vinga ravi na singa vinaka ni kwa ka rong vinaka taleti ngaya ni na vinga ravi ena na to vale ni wale siongo ni ndo mo viti eserne ena tauni lebungo o Burwood ena mataka vinaka ende dai Ya, weke mni tutok sara na lube biti o ni singa ni sangkara bita biti ko sauti ko baka matak lelai da baka mni binaka ni sa besa unan raki a besa unan raki me baka nga sa tukuna tiko na nanda ital tala venga rabi ena matak bina ni kuwa ni sa besa uti ko nan raki ena ngauna enda sa lako tiko kina ongo a bulak ni damai baka dabar tiko na bulo ongo na bulo sevi temba enda na kalawata tiko ya ni endo na bulo bo sa tuye matanda enda baka mni binaka tiko buwana klo ena buku ni no na mar roti kuna nanda mbula na nanda ila lako kena vei tavi ndu ndu enda baka itavi tagi kenda kina ena vei singa todo sara kanda baka rao mei baka da barati kina na ikadhiwa ni bula ongo menda sa kala wadha yani na ikatini ni bula ka baka mbote tiko na ndomo iviti eserne ninda na Edo pa todo ko yani na yoti yoti ni bula yani ka tin karu ni bula o yana bulo December ka sa koto ngo e matanda e na bukuni la la kombala bu mena January me edo pati ko mena ka dio ni singa e da saba dio ni bula e da saba ro ba da barongo ka da na ngole pa ti ko yani ka sema ti ko yani me da edo pa sara na yoti yoti ni bula ni ro na ndolu ro sa bul kaon saba ka ni bina ti ko yani na ndo mi biti serne e na be sa ni korda da banga o binga rabiti ko kina Bang nuni bina tiga ni, bagai anak tiga ni wake muni anak mata kami nak ni kuah. Kabang boti ni dan anda umu, bina nuni tiga anak masuk, anak bingau nak kesara, anak buku ni nanda tiko, anak benua bulang yanggo. Ya, sabah kaya anak tiga ni wake muni tu dok sara anak mata kami nak ni kuah. Total bandai ni anak bina kaya anak mata kami nak ni kuah. Do anak bina kaya main ambua, anti ciu balbatu, total ni masota, anak bina kaya welcome back. Eh, bang boti ni tu tok nang ngolngolik Canada, doang ngole kina ni do ya dum bulat al tiko maye na bunu lebo ngo serne sa ba kayan ra ba bulat tiko yani be ke mundo tal tal bal batu radini serra chimay mamada ka kina be asena lendua era mataka vina kani kwa eseta talanga eseta vina sar ba lebo na be se mati tiko na ngol ngole kana dai na mataka vina kani dai sa welcome you back to Serne and Amataka Finaka and they die. Yeah, the Talmana Vikanda, a serva cospelli, Mendana Numitokina, and a bukunia, and a bukuni vengaravi, and the son of vengaravi tikukina, and Amataka Finaka and they die. We came in a marota tikuna nominising any sudu, Taltala J, Saini na ivalu, ena mataka vinahani kuwa. Happy birthday, weke muni. Wakambauti ninda na lakisota tiko ena na kabi, ena kena maru takitiko na nomuni singa langi-langi enda indai. Dabaka na nomatiko kina. Dota le na yambaki bo, na yambaki vinaka, na yambaki bo buai. Dinona vi maru reti kumai na kalo, kanda na laki maru takabata tiko ya nike ke muni. Ena ya kabi ni kuwa. Weke muni talanga na maru takatiko na nomuni singa ni sudhu. Na ueni, nomuni maru takatiko na singa ni sudhu. Ena mataka vinahani kuwa. Wakabini vinaka baka lebu, dana le isota kede talti ngayani ena ya kavi Lance Vale na vuno ena laki baka edor kina na kena maruta kina nomuni singa ni sudu nyo ni sa edo mama ene ambaki wal sanga buli ni nomuni mbula ena singa vinaka ende indai na weni me bakalunga te kemuniti kona kalo ena mataka vinaka ende indai veke mnita langa na maruta kati kona singa ni sudu ena singa ende indai kena bula tau dho hongo maina matai ni September me adho batiko maina karosa nga bulka ono ende indai. Happy birthday, happy belated birthday. We came on ito daw sara. May nando mo iviti eserne. Iyan na serongo. May nanda talamanda. Ayan na mataka, vinaka, and indai.
1: Having a conversation. And you can see that already happening right here. The bot said, hide me. And said, what do you actually want to use me for? And it gives me a few choices. Or it can...

Yo Calivari, na selre cerke Calivari ya. Ena mataka vina kendi ndai. Yo na ndomo bitia serne ro kopa kando katiko na launi ngele enda mutuka senda salewena tiko ena ngonongo. Enda bana no miraki na na kena matu er sa mbaleani o er simbola tiko ke ir na kena kauta mata. O ya nga o ir na tiko kini vanua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mutabi na ni konda ba vini ba kale bu ni ya toko ni tiko na nonda nga una vinaka e dendai se ena basinga ba rawai wa ya na Liverpool City Church da ba vini na kina ena bu ni kena toko ni tiko na nonda nga una vinaka rati kena bi kenda na toke men da biro ngodi ndamo tiko ena bata bata ni venga rabio ngo Liverpool City Church ena bu ni sokolo wena singa ni mataka ena bakay dorti ko nanon to lotu ena do walu lima big street e liverpool tege buti ko nanon to lotu ena ve mama ena tini na kaloko ena singa ni mataka ke bakay singa ni dona bonu ngole kina ena buku ni sokalo ena singa ni mataka tiko baka bulu bulu ti liverpool se o tiko boli bak ngande ko tiko bo talanga e liverpool ngole ani kala kin do bata kerto ena buku ni nanon to sokalo ena singa ni mataka non to bal ni lotu tale etiko ena ndua walu lima big street e liverpool katiko bemba sai nga kena bal ni bula lebu sena park lebu e liverpool daba ni binak taltik nga bak lebu ena buku ni laula ni marama erto ngoletiko ena buku ni bengara vitaltik nga ni liverpool city church karto ngoletiko ena lakola ko i canada ena buku ni kan kena laki ngaravitiko endua na global women's conference karto hostio kina mai canada ena moni madha enda sahaba kana nda kuya ya daba kami bina kina buana italtala velu taki ena liverpool city church taltala chiu balebatu ena buku ni nona liutaka tiko na ilakla ko ya karto ngole tiko kina e vida na marama yenda baka bini minaba lebo nirto sa laki ngaraba rao na conference o ya karto sa tandu le stale tiko mayna no lebo ngo serne erto sa tiko tale ena nonda vanua lebo ngo ena mataka vinaka ende indai abike mundo na matatimi ilola marama ngo kima misa kinta baki mini tal tiko ena buku ni lakla kambalavu ni ngole ya ni kalaki le stale mahi tinka vida na ya uana na bondo wanga buka da baka bimina baka lebu ni ndo ya dhumbula tali tiko mai ena no mundo ndo imata bubale ena mataka vinaka ende ndai yena Liverpool City Church me baka usat kati baka tau manda tiko yani na kena itukutuku baka matata ena buku ni nono tau venga rabi ni sokalo ni nga ingiri ngiri nga yani ena nambo ongo na saiba bali mandua walu ruono tolu saiba rua ena mataka vinaka ende ndai ena buku ni nono tau venga rabi ena singa ni mataka oyana Liverpool City Church eto kona tiko na nonda nga una vina kongo karao tiki na hivi kenda menda birongo di ndomo tiko e na bata bata ni venga ravi ongo. Yet in Domana Serva Cospelli, we came on na Matabu Valley and Liverpool City Church, na Serongo, Dosana, Numi Mandakina, and a Mataka Vinaka and Dendai, and a Bukunikana Toko Nitiko, na Nanda, Nona Vinakongo, a Karoti Kina Menda Virongo in Domotico, and a Batavati Vingaravingo in Domo Viticerne, and a Radio 2 FM 98.5, although Vingaravitiko and Kina, and a Vivaro way to Doko, Yena Serongo, Dona Numikina, and a Mataka Vinaka and Dendai, Pastor Jeff, Pastor Ruby, Pastor Tonga, Pastor Les, kena matabu wale ni Liverpool City Church. Pastor William, kay Pastor Belinda. Mbedi, ena mataka minaka ni kuwa. Na serongo, ndo na numikina. Ena buku ni Bengarabi, e Liverpool, ena mataka minaka indi indai.

nei ka tolu ni singa ni vula oktoba ni rona undolu rosa nga vulu ka ono ka baka vertiko e Olympic Park. Na baka e vertiko na after function e na baka e vertiko na baka e kavi ya baka e vertiko e spice plantation. Na kena itugutugu baka matata ni ngiringiriani e na saiba ba andu-andua Vanduandua, Saibanduandua. Kyo via voli tikite ani ena tickets at fijifashionweek.com.fj. Oya na Fiji Fashion Week ena eserne, ena pagay durti ko eserne, ena ikatolu ni singa ni bulaw katawa. Tendo mo daga na serva ko spell weekenda.

Yena bugune iserwa ya usana mwe baka mwadeti kina iwe kia nda yana mataka vina kaya ndi ndai. Bidak sara baka lebu na numuni ya baka tundalinga tiko maya yana mataka vina nikuwa. Weke mni na siyama tiko maya na iwala mata. Weke mni talanga na siyama tiko maya. Nambiyo lebu lebu ni venga rabi yungo. Ni radio 2 triple FM 98.5. Yana mataka vina kaya nikuwa. Baka vina talanga na Liverpool City Church. Yana kia na toko ni tiko na nonda ngao na vina kongo. Tal-tala sa ini na ibalo, binakatala nga baka lebu. Yana numuni ibe baka ni baka yalo. Kamasula kita letik nga na nandahil lako-lako. Yana singa ni mataka. Iya, na Fiji Day sa tuwang matanda. Yana mbula enda sa baka nang matatiw kinongo. Baka baka rauti ko may kina. Yana buku ni nanda na maro taka patatiko. Na singa langi-langi, singa bimbi ongo. Yana nanda tuba kay koya. Nananda baka nanuma kina, kaya natuba kay koya. Nananda pa nulomani may viti. Kaya na ikatini, kaya na ikatini kandua ni singa. Ni Bula o Kotova. Weekend to Liverpool and Woodward Park and apa kayo tikina. Weekend to my Merrittville and atin karua Edison Road and Merrittville. Ni gay ronga reta tiko nga and buku ni Merrittville ni giringiri ani Way Grace and buku ni nomu binakata mendona nomu wakatun loas yana stall ni bolita ki kakana giringiri ani na sa ibaba andua ba lima ba walu dua tolu bitu. Na kaya na itugtugo baka matata, di kaya na marutaki na singa lang ilang yunggo, na ikatini ni singa, ni bulo Oktoba, ronon doluro sa nga bulo kaono. Iyaw sa yaday ke, meda pa na madaw katumay, menda na nga iwe na numiti ko na masuk, kanta na nga iwe rogo din daw motali tiko kina, ugo nga uwin yana, na numunin daw ni Ben Garavi, na domo iwiti esterne.